parba ig ngodin ge suju sa jin ta ma gu xi hu di pu yu ne le ten se ani yi xi bo ngun sun du shu be chin lab ji se si yu parba ti ra sun bo ni ta pe ku ji ta wal mo nu chin lab che ani je ba ta ani pe sem ra wa me ba ani pe ji ge tonan ki yu yu dun ti ra sun bo ru ni ten na ten bar je ba sar do xing ig ngodin di an ten na ten bar je ba ji sar ba xing na wun bo ru ni ta kya har su pe sar sa shu ta cham kang dang sel sangi kyawa chamba di kunyin gi thosela chu gya zam de yu jing ni ta chidang ne kyawa chamba chamgang la ga yim bu i che da sel sangi kyawa chambe kui kunyin gi ta those ji chu gya zam ta dem ba ti no yim bu ni to me ta bi ji ku ze ji to bu shi bu de no gi me da chu ni bu dang la dang gu ji gi chu ti dik sa di me dang na wa chu ti dik sa ji gya zam no un du no bu ni de ne zam ling di ding se sang gi kun yin chi shu ji gi ni ta wu no den ji ku ze ten no le ten se ta pe ji zam ling u zu ten la ta nga da nang ba kon do yong zo ne ga kun yin shu ne ga ta ku ze ten shu ti pe ji i ji zhe shi lun bu gu ta jam jin ji jam bu gong bu ji re gyun bu ru ni ta pe ku ze to shu ji rab zhung chiang a bi chuba jik dong gu bjian ni shu zak sum lor gong zhang xie jik bo la sang dab ki nar tang tang xie sok chang lam gyu de bei jin du chun ni a ji go rab zhung chiang a bo lo jie a ji gong zhang ta xie ji xie jik a kai ne ti ga beba de sang dab ni na ta su ka xie ma xie du ya ya sang wak tab ya ya jik go pe bong bo ru ni sang dab ki nar tang nyong ji pep nar tang mar xie sok chang lam gyu ya se i ji bei jin ga pe bong bo ru ni chau luk ni jik dong gup jia sum ju so jik lo ji hor da xie be ce chung a nin chung shen gi bang sui la gang du ser sang gi jia kyung lu gyu dang chak ba jik Shuzi su pyu yu ni, ijik mar kya na peji na peptar du shu je zhung hengi bang suyul hagang yu ji she sel sangi jekyung lu gyu dan tenpa nu zhar sheva di chuzi ga pu yun buru ni, gomba nama chuzi ga pu yun buru ni Guzi dir nga ji pe dugi kulu wang jin len guzal ni, penji kunzheng guba tenpe ni ma, chugi ni ma cho jiki pe dugi kule wangjin ni kuzi ijik nga ten dugulu di nangon buru ni kuzam zarali ni geyi yudu longa chunga zam shubi lal peyuldu peplamdu kam gigi dur longa kar shubi ni ta jidang ni gyan naga gyun rinsho shukandi ni me ta penji tenbe nima ji gyan naga gyun rinsho shukandi ni ma chugi nima ji ta gyan naga tomret halam da bejige Chilang lo ngoton di kya naga shukumburu nye dume. Ojik tau yar boyoga yar pep yakse, pep lama che kam da kikudor nyo che te che tomret mazaa di che shukumburu nye kar shu nye. Kyugen dumar din boyodo chibka gyur matubar lomang son yang nye. Ta undun kyugen mangbo ti ta kashye shubi ning chonde nangbe nye ta undun ning chik boyo sakuga nyaya di sang singja ki undun nyora mangbo ka kyugen ka te yakse chik ta boyo kuga yar chik gyo nangma diyo tatum yoro di kayyum buru nye melang chik dong gubja sumju sobnyum lo boyo uyu choso pepden ke de pepden nangga nye ijik ta sumju sobnyum lo je yar boyo lhasaka yar pepgyo gu ta jajina chasang ya yakse pepgyo ji tenke nangma buru nye lo di benda gubye tse nyerge nyin lung shu gun kandeng chukul lindu gongpa chu yun su timsu ten nye ta it lo je yar ta uiga peje pep mati yu chun me lo je tawa gubak se kali ge jik sum eje u nishi ge jik sum to lung shu kon kandang chukul linga kan gongpa chu yun su oye ta gongpa su gomburu nye kudung yishin nubu ranyak kon rong ta la zhang ge sim chung du shu yu nye ta penang kudung je jishin nubu mingyo ya ta yar pep lam ga ji je ta ta lung shu kon kandang Chuelen gomba ka gomba tsogo pe iji kudung ji ranya gwen ka labranga simchunga shugu nomburu nye. Di iji kudung ranya gwen ne shibshie gyurde chakdru chikdung gubje shibjulur horda chukjibwe se genyin sergi tsoba mebe setrengda jie tensi chibu tashilu tenchang. Iji ranya gomba penanggu kudung gu shugu chi iji shine iji rinbe ya ya iji kudung ji ranya gwen ya ra chikdung gubje shibjulur ka shine horda chungibwe ne nga iji ce ge jik sum ce serge zhang mei bu si se zhang gri dendri pe sui shu ya ji dendri shu ya zhenshi lumbu ka dendri shu sum buru nye gu dong shi bu chu din chi mo di zhenshi lumbu ka shu wu nong buru ye da bina dong dian ji cha zang bin xie gu zhang rinbu gong ma gu dong dian ji zhenshi lumbu ka shu wu nong buru nye di yi je ngai ji gong se gyao

dek lirima juje noba nang hindi ka samito yambul desh nabse dugun karmi chivu che lungting ka tawang deshi ka derim ba na chasantu yambul langyana se tata lirim sira ka desh nabdek lirim dete na chizokul dordi ka shudusa nang yambul langyana utyab ka deshi ka lirim sira je dedur akashwane tawang langye thamma nabdek chuse kronin karma jiwa tata ni tata se deshik Hindi ka charu ka sanasa